والفكر في ستر ذنوبنا هنا يزيد الاستحياء منه زمنا بتي ني ورا خلات بوكنا سي موي يالا سوترال جيمنا سوترال سيغ بي واخني لولو دا نا تخ دا دوليكو كارسا سي سون بروم دوما داما نيت ني منن لا اومبلي سي لو باري واي كين كوني داي خام بوبام كين كوني خامنا ليغا ديف خامغا ليغا ديفو سو واخي خامغا سو لوني سي وان بير خامغا wala ya nga xamne yow kessé ya ko xam ci ay moy yalla xamna yow kessé ya ko xam nga nit ñi xamuñ ko lolé té sun borom sutural la ca nga xane mom da ko neub nit ñi lolé señ bi wax né ma da mat di xalat bu baaxa baax lolé nak li tax mu ko xalat mo day tax nga am kersa ci sun borom tabaaraku ta'ala day tax nga rus yalla té nima ko waxe kenn ku ne li yalla xam ci yow té ne bu ko nit ñi xamone ci yow da naka duñ la bëgg nuyu sax kenn ku ne li nga xam ci sa bop yow xam ko ci ay sik ak ay chef soir yo xam ne dalay woor na li mom yalla baxna ba nit ñi xamuñu ko buñ ko xamone amu nitu yalla ku baax dara wax ne yalla baxna ba bakkar du xéñ ay bakkar bu mu xéñ dalay mu xéñ la fo xani ko ko fogué naam nga nit ñi moom yàlla toujours dara na war yow dara na wan ci yow da nga image bu rafet lay wan ci ñoom mais yow nit ñi li ñuy xam ci yow lépp lu rafet lay doon ili seen nga sol sa mbubbu da nga am yor sa crouse dara nga julli ñu ni kii kay moom malayka la te fekk yow moom boo wéete yow xam nga moom nga xaw sutura sootura sëñ bi la wax ne lu mat di jëf loo xalaat la yéen a yàlla defal sutura té yu bare bare la du wall gog rek né tay lélek ay jafé jafé rek nga djub ko yow sa bop bu wor la li mom jafé jafé la won waye bo ci ag yalla defal la tawfiq mu lijeentiko no xamni do xam fu ngir ni dal num lijeentiko rek do ko xam lool sutura soos itam am ñu xamni gaawa jambal rek né tay yalla mom mi la tek yitté yu bare bare mo la ko lijeenté té nak ku gaawa jambal mom bam yigeene soxla ci taxaw na rek la tambale mom de nga am di jambata mbir ni sa ma dal sa ngeer bi won magal gi bala mo jall magal gi dal xam no magal gi lay gis ñoon magal ju biom jambar rek lañu def magal gi magal ren kay mom dañ ko wara fam te fi ne bu magal gi ñewé bu wéso bo leen laaj dara magal gi mom señ mom gu melni mustam ana sutura so nga am no yalla do ko defal ci yépp la ko defal fene sa yitté yépp loolu la ko yalla defal loolu nak bokay xalat dina la jox dina la yobbu ci nga rus sa borom subhanahu wa ta'ala yawul xiyam wax na ni sun borom dana am ño xamni yoonte bi moko wax sallallahu alayhi wasallam da len jégué fatali len yo xamni ñom ñoko defal té bañ koy def ñom kessé la won dëgn ko fatalé bañ yegné li ñoko defoon ba am ci kersa lo ndax day am yo xani mom bis bu ko yalla mom bu la yalla wone la sa way bi sangam mon la image bi barka am suñu borom ak noon bokku ñu té lepp lu mëna dañu wone image ba nga togué yow kessé yi nga doon def ni yow boko tek bu ko dé nga ñakko toy xep mu wër la li mom ya ko defu né suñu yoonte bi néna suñu borom tek ci né ko ci aduna nama la ko sutralé ba kenn xamuko noni la lay sutralé ba kenn duko xam tayji sun borom ku bari sutrala ku bari ku bax la lol nak day jur kersa ci yalla manam rus yalla subhanahu wa ta'ala rus yalla nak moy mbir mi ki nga xamni nit ñi rek la rus koku fi ne doona gud julit deug rek julit deug yalla lay rus nga xamne lol moy limara netli fi te simple khulus waxon ko kenn ci mag ni mag ni andona borom daru ko xamni da ko wax ne ko tay dañu dem nek ci penc ma am soxna su ñew kenn ko na mu jox na loxo cheikh rose ne ko yow ba joxo wo loxo mu ne ko ah kay nu may def mun kat kenn ko na la mu ne la jab loxo cheikh rose ne ko da dana ko dama rus motax mu jox ko loxo rek cheikh rose ne ko kersa bu de genn bul ko jox mbindef xagn ko yalla ana kersa bu reggen mu wor la faaw nga joxe ko bul jël minef mi diko kersa ma di rus minef mi bayyi yalla xam nga lolou manam du jaadu du la gën itam
yalla mo gëna matarus yenga kon lool itam buntu bu am solo la bo xani señ wax na ne wax ni itam kama yaziduna raja al khair ma'unatan minhu bi ghairi dar moy dayri moy itam boy xalaat ci sutura ci la yalla defal dana taxarus yalla way dana tax itam nga gëna am yaakar ci yalla nga gëna am yaakar ginaaw fi ci aduna la lay sutural ni de nga lol dana tax nga gëna am yaakar ci ne bo démé rek de nga am da nga muccu lolu am solo la moy fi ne ginaaw nu nong ci aduna kenn ku ne lolu man nga ko xol sa bop gis nga am sutura sura yalla defal so xamni ak yi nga xam ci sa bop ak yo xamni bu ko kenn accès ci mom kenn xam ko te yalla nga la ci sutural ba kenn xamuko nit ñepp fonk la japp la nit ku bax nga xamni yo sa der la rafetal ci seen kanam té lolou man manam fi né amna numuy ké man nga xé yalla bu xawoon sa sutura aduna tukki sutura simna sutural nak day tekki né mom kon ku la bëgg la ku la fonk la lolou fi né day tekki tam né kon bo démé ëlëk do am jafé jafé ah ginaaw mom yalla mal daat defal xéewal bu ngi fi nekké fi bo démé fekk ko kay do am benn jafé jafé moy inna lillahi wa inna ilayhi raji'una moy ci ginaaw ci mom lañuy del do am benn jafé jafé lol na da ngay dugg ba ci hadith bi yonte bi wax ne man ahabba liqa'a allahi ahabba allahu liqa'ahu yonte bi wax ne kep ko xane beug nga dajje ak yalla ëlëk yalla day bëgg dajje yow moy day yakamte dajje yow kep ko xam nak sip nga manam bëggo dajje ak yalla man kari haliqa la kari allahu liqa'ahu bu bëgg dajje yalla du bëgg dajje yow te lolou momit man ma xol bax wax moy ñu bari ci ñun sawuluñ ci dajje ak yalla ndax deg ci kanam gi te xam nga dañ japp ni bo de ñu nan da do fe defa gu dara dama bëgg tok fi bëgg fe ki way yow mom bul bëgg bul baña dajje ak yalla mu ko

0: lol kay man la ko suñu ko defal ndank niwuma dang ko ci am bu ko ci sa borom dogale la wax mune ko damay dama bëgg yitam suma faato def aljana mune ko da ngay sétli yalla di diglé nga diko def lamuy téré nga diko bayyi xeyna bo faato da nga tabba aljana mune ko damay jaay te bëgg muy jaar suñu mune ko da ngay sétli nit ñi bëgg nga diko jaay te yombal ñëgg ne ko jafelu ñëpp ci sukurat la lay nekk ne ko jafelu ñepp ci sikurat lay nek ne ko ja ji ju je mu ne ko xawma ko suñu ne ko boy jaay da am ak sun borom yu ci war muy ak wajur ak asaka ak sarax li mel non boko dul genn day gaaw bari su bare da ngay jey su jeyo nga jeel so jeyo da ngay jeel so jeele joy so jeeye tabi jahannam ne ko ju ji ja mu ne ko xawma ko mu ne ko jeblu julli joxe jannatu rek ma fe kon mom leppam da ko dan leral bo ma sa ñu wax ko mu tek na ci yoon da am ku ñew ci mom ne ko man day mbacke damay liggey ta melni liggey bi dama jigu ma bëgg nga ñaanal ma mëna am dara da melni dama mënta am dara señ mi ne ko man nga bind mu ne ko wa mu ne ko bindal ma batu moy mu bind ko señ mi ne ko fodal mask ak lonku moy talal mask lonku mu talal ko señ mi ne ko jang ko mu jang ko muy may señ mi ne ko yoonu am ngob sa so baye moy may itam lañu sa so baye moy may itam lañu mu di jamm ngale mu leer mu gatt bari waanu lu nit di jambat te moy gumi ma yalla mako ra ndax ab julit lepp lu muy def ci digënde ma borom su ko borom su fekkante na yalla nangul ak julitam dana ko ko won ci alalam mba mu won ko ci njabot mba mu won ko ci jëm motax julit luy def ak ton yalla te gisul lu ko ko wañ lu ko wañ ko hurtu bi gwaya dawarti faaw mu feen ci alalam wala mu fenc njabota wala mu fenc dara lolou yep nañ ko xam bu baakha bax serigne bi non la da jangale masalaaj mag ni ne len wafalul khair nu ngeen koy fiye ñu ne ko waf halo na ngeen def al khair aw yu serigne ne ñukoy def ñu ne tal mu ne len wafalo juroom ñaari xaraf la al khair juroom xaraf la juroom ñaari ciir yi lañ wax ne sax len ci juroom ponk l'islami te bu len ko ba sax len ci juroom ponk l'islami te bu len ko masna wote ci ndjereen jotaay bo xamne kuñuy wax suñu cierno ci ci fekk la ba ñewé da leen def ñent xaat ñeneen ñi toge ci penku ñeneen ñi toge ci soow bi ñeneen ñi toge ci salu ñeneen ñi toge ci ganar bañ ko defé mu ñew tok ci digg bi mom señ bi daal ne yeen wa penku dama leen di laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fajj ñi ne tek ba ca ñettal yoon ba am ku ne ko nun de xamuñu dara lu ko mëna fajj lu dul lek serigne ne yeen wa soow ñu tontu lool mu ne yeen wa salum ñu tontu lool mu ne yeen wa ganar nak ñu tontu lool mu da toga jul penku dal yeen wa penku ne ngeen xif xamu len dara lu ko mëna fa jul lek yeen wa soow non yeen wa salum non yeen wa ganar non ñu ñep ma ci ne ko waaw mbacke mu ne man ahmadu mbacke mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko mëna fa jul lek nim leen woore ne xif dara mënu ko fa jul lek ne len woor ne mbugalum bammel dara munu ko fek lu dul jamu yalla dane man nak yalla dama denk mbalanum sutura mo xamne ku nek ci aduna di ci sang waye mbalanum bammel borom akoy rabal bopam mbalanum bammel borom akoy rabal rab gogu nak dimbali nañ ci murid mom lay timan ci mom moy def luñ koy mbugale mom murid tabbi aljana tabal fa ken du ki man ci murid ndax lo gesu sun bine la boko xole tabbi aljana li boko waxe tabay jan li bo ci saxe tabay jan lolou kay yom la non waye nak saggan moy am
1: a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim

0: tuba mondu bi duna weureugal kep
1: gattali leel diyalal serign bi
2: do xamne serign touba rek lañu yaakar tay mom lañu yaakar ëlëk woon ak gëm ak ragal ak yaakar serign touba rek lañu ko def biñu ko defé serign touba nak dafa am sabab sabab ci modi serign touba ba mu ne ñok tet dafa radi woné xalaatam lam bëgg def ak fam bëgg jëm lamu jëk wax modi sahitu anna allah rabbul khalqi wa anna ahmada rasulul haqq xereena ne yalla rek momo bindi yeb xereena ne yonenti bi moy ko ñu ci deug lolu ñu dañ xam ki ne japp na ne yalla ay bur japp na ne yonenti bi moy ndawam mu dal ci tek ne dalani yalla ala muhammadi wa khadami muhammadi lissamadi yalla tektal na ma yonenti bi tabna may jeme ma ci yalla ñu dañ xam ko ne kokku yalla yonenti bi rek lay nek ci digeenti bo lu ci len ba mu nekké ci biir lool di dem ba yegg ci law dahra ni yati wahi mi waxit fati warohi wa jismani wa kulli bila subhi joxnako sama diiru jamono joxnako sama yene joxnako sama xam xam joxnako sama liggey joxnako sama ru joxnako sama yaram joxnako sama lepp ci lul ak nangoti ko loolu ma lañu xam nak ne kenn amatu ci mom len sedul mbokk sedul jamm sedul kenn yalla rek la ci dox lepp bi mu defante yalla ci biir loolu itam bala mo yaakaaron ci yalla bay def yalla non yalla defante ko ko bo am ci lu kawé jottam ci la waxé né hubbi wa wuddi wa rilwani wa mahmadati liman habani bima khassa khamis nun sama ciofelu xol sama ciofelu biir sama ngeureum sama cantok lamiñ lepp dox na ko ci nga xamé mayna ma lu kawé sama jott mu yalla kon nak nun ay mourid lañu mourid gi dara waral ko lu nit bo ñewé ci mom niko dama bëgg nga jur bo mu nangula jur aw santam ngay daldi fap mom tur wi ko neyam ak bayam tuddi won da ko baye fe tuddé bop khadimu rasulillah walbati tuddi muridullah muridullah nak kep ko japp ci mom rek dal koy don kon nak melna ni mourid amut seigne touba rek am ngir bi nga japp gut ci ci ñëmi wala tuddé mourid té bi nga ko jappé ken ñëmetu la wotal bu mourid kon mourid amut seigne touba rek am nun mourid nak suñu jikko sunu melo sunu bax li nga xamne ku la ko wax ak ku lu ko xut mom lay def modi kep ko xamne ni yalla def Seydou Touba neex na la wutaletul la sunu bop sunu bop rek ak ko manado ko xamne ni mu def ni ko yalla def na xarina li limay wul ci dara non non

Yon bok julit ak mbok talibé sen mbok talibé bi ñu wax Seigne Ibrahima Sow dëkk parcelle Thiès mo amone yene barkel ci xassidi di nga def ardi ci jaramba di ñaan sa bu doli ay leer barkel ñu tuba bismillahir rahmanir

Serigne Touba neena man de dama wote ak nit ñu bax ñi fi neewon dembu ak barki dembu ndax ñom dañ da ñaan suñu borom mu may leen man nak sama borom damay may dara ba noppi door na ma ñaan ko lolit nuro nak lim wax ne maddal yal husna wa maddal zayat man li yaqulu haka khabla maddiyat

Serigne Touba neena kuma yaakaare aduna jaaxaluma ndax sunu borom jox na ma ko te doyewuma ko dara. Kuma yaakaare ëllëg itam jaaxaluma ndax manal naa fa ku ne lu kawe njortam. Ki ma jaaxal kay mooy ki nga xam ne ni ma yàlla sunu borom def neexu ko.

serigne touba neena khassid ak jaawartu kuko mokal duñ la lacc bammel jesbu mawahibu ak mukhaddimat ñoy ay fasam yi nga xamne ku leen war ku ne te waccio leen danañ la cëppel ci aljana.

0: xar mo xamne lu new new amna fuqaha way wax juroom ñett wër am ñu ne juroom ben wër lañ ci jublu moy na nek xar mo yoonte bi defaron am ay bejeen yu mag ju rafet suur am ay kulor yu rafet rafet rek neex xol neex xol xar mi nga xamne mom la borom barke yi dudde seen doon nga xamne dañ koy xalaat duñ ko yeewé ci ëtt bi ñamay gis xar mañ tay tan ba di ko rendi am ci xar mo may moy tabaski xar mi tabaski mo ma tut moy kon bu dé xar ñu xar leen benen yi waye aada tax na kenn ñi murta ñu bari ñi mo ñu tabaski ab bay ta mo ne ñum na ñoo bokk ben day day tabaski ko bokk na waye bu doon xar mu ci ay kon mat juroom ben wax lu neew neew mat seuk yoonte bi ne ñent ngi ne yo xamne lum xar mëna tollu ma tuntu bas bi donte matal na limbo mu ñu wax moy xar mo xamne ci kaw leneen amu fa bu leneen amu waye bu leneen mëna am dañ ko fay tay wut la moy xar mo xamne boko jige ci wet gi du la gis genn wet la gis wala xar mo xamne da mat na waye da rag ba nga xamne nga wañ xaar yi wala mu wéré dé ba nga xamne buñ ko yëkëté mu ta dal wala mu sox nga xamne bu andé ak morom yi xaram yi raw wala boko daxé du sawar na mara sawar ndax sox bi la metti wala bo xamne da ron xex ba mbeñ bi dam ni nacc te mënu fébal fi tabaski so mané am benen xar ko ci kon muy xar mi am lim tabaski da baña am ben ayib waye ñettal ba tamam lay jéxalé moy fa la ko waja ray ñu julli ba nopp am na ñu né iliman ren waye sallallahu alayhi wa sallam xar mo mi mu rayon bam koy ray wala yaari xar yi mu rayon ci adam goge bam ko rayé ba nopp daf né man ci yéné walé képp ko xamné ci sama xéet munta amul tabaski su fekké iliman day ren ci iliman amul tabaski nak ku ñi xaa motax ñand ñi ne kon buñ jullé ba seul ma rek ku dem ren ni man nga am tabaski waye ku tek ku ren la ñi tabaski am nga ndawal waye japp na né iliman yi nga xamné mom lañu am ñi ci bari taam nañ bu iliman munta am xarit am ku ben volontaire bu ne man ma jënd xarit sa su nek waye iliman ren di mom ci tak ndax bu indi bi sax bi tak moy bu iliman am xarna day sukkandiku ci yene yonenti ba ab yolam nefa mu yene ko ne yonenti bi balna yonenti bi balna ma ta wax nañ ne yonenti bo wala mujjë ben yon la ma sa indi am xar mo me indi wati ko kon limi taktale moy iliman man na dem ba am ba man nak ba ñak am tabaski ta su boba kan lañuy xam ñi ne iliman ci tax moy ki jité julli gi wala moy serigne dekk bi serigne bi ci bopam serigne bi ci bopam serigne bi nga xam na may fa iliman ci kon day melni moy iliman ci ñen ñi ne ñaar yoy ñoo am serigne kilifa dekk borom dekk bi da na doon iliman borom dekk da na doon iliman waye ñen ñi ne iliman ci julli ñu ne ñi nga xam ne amuñu iliman ñi tek ne iliman la ji julli ñi amu iliman ci seeni dekk bala ñoo rend nañ baye ba dekk bañ dal dal woon la ñoo ñaraandi na ñoo ñaraandi seul mën ba rend rendi ga nu mi demé nona nak ku ci nek man nga dem laaji ko ke la gëna jégg ci worom xam xam dekk sama waye li ci gëna am solo dal moy tawsi jaamu yalla jaamu yalla nak yi ci ay farata ci bopam yalla la neen nak ñu ki defé nam ko man ci ay farata aj makka yi ni am nañu dund ba faap di ay julit tam suñu ko defé toñu wala ta waye mënu ko manam man bi mustajar ci sen ak dund waye yi ci def tam mënu mako rek doyut waye dem wëri ko ba nga xamné jaxé na nak li ci def nga yéene ko def ci effort lañ wax amna ñu ñi ngi tambalé wër ci christian ci di bindu nan xar am xar xar xar xar xar xar ci def yu metti ba suñu say lu waxon na fi né jëru ñu dik ko yitt ndax liñ koy yitt lim bari bari bari bari ñi fa la ñu gëna bari ñoo nga dañ cey sonn kon mu sonn ci dañ ko bu jéggal lolo du am yar lolo am dëgg yar nak ndax jaamu yalla wu lay ay tagir amna ko ñew ci ci fallu mbacké né ko dawa ko xam tam si ndax ren ji la nara je te fas mu ko yé ñaanu mako yalla mu boole ko ku ñew ci mudu afis muhammad al hafiz mu dem jox ko xar mu ñew na señ bi jox na ko xar de mu ne ko lu mu la jox mu ne ko am kur kur mu ne ko kur kur la mu sama ski mu ne ko a kay waya ci xar yar yalla bu do mu ne ko xar yar yalla yalla ñu lañ koy jox ñam lañ ko fa baye ko ci mata baye xam
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

série A ak talibé série B wala bok ñu am talibé li ñu wax première division wala talibé deuxième division amna ci ño xamanteni manam ñaka dem ci sen keuru serign lako andi rek modi am kersani ndax amuñu adé juñ joxé waye buñu démé ci biir keuru serign rek lañ fay gis modi ni chef d'entreprise ño fay né wala bok ñi bok ci administration bi ñi bok ci gouvernement bi député yi ministère serign bi ñu dem rek bani len yeen dal ci kër gi ngeen bok yeen dal sen pestef magna yeen dal ko am talibé ngeen té lako waral mu du len rek lu dut alal jojo nga xamanteni ñi ngi koy yëkëti diko joxé té li ci ëpp sax alal ju lewut la doon kon nak ñu war ci bayyi xel ndax nak ki nga xamanteni dafa ñew donte ab deerum la yor waye mu ñak ko mu lew ko lool waye mu yéene ko duggal ci buntu suñu borom señ bi ñu xañ ko ko wala bok ñu galankor ko ba mën ta yegg ci serignam mënu ko ko jox lolu dana yeme lolu dana doy war lolu du yok courage lolu du yok pestef ndaxit nak wax deug yalla ginnaw yomal xiyam liñ jëm waji nañ ñu wan mandarga yi nga xamanteni dana tax suñu xel dal ndaxit nak lu ko tedd ko doon wax rek ñu nako waaw yow lutax ki lay joxub deureum ak ki lay joxub jinn nga yamale muni waaw denkaane borom de buma ci tambale di def segregation wala bok denkaane bo xamanteni dañ la koy laaj eulek rek buma ci de mere ko contane kon naruma ko joxe eulek ndax ni muni dama ni siwa eulek jot bama ni len dal li ngeen ma joxone fi la ko def lolou muy kon lu am solo lo xamanteni war nañ ci jangat ndax nak budé serigne bi da nga andi adé ji te mom mën ta xam adé ji li ci law ak li ci lewut ah dana doy war bu fekente ni da nga ñew joxe adé mu dun lol serigne bi mënu la laaj fan nga jëlé adé ji wala bok ci lan nga yëngu ngir ni xeyna bu la ko laajé bu ëllëgé do andi lenen serigne bi kon lolou dana doy war way rek ni yow talibé bi bul japp ni da ngay nekk ci safan di jaay drok wala ngay def luñuy téré la nga tay amé nga dik diko jox serigne bi yaakar ni wax deug yalla lu bax la lu lew la yaangi soti fu bax ah lolou tam dana yéme kon dana jar ñuy soññante suñu biir di bayyi xel ni adiyé dal manam sab denc dong la adiyé dal sab compte bancaire kep la bo xamanteni ëlëk dana la ko gennel bu fekké nak fa nga daan jëlé lewut fi nga soti nu manti melit bo ëlëgé do fa fekk dara ndax nak sembir rek nga fa def sa gal rek la ya jey def bu wali joté nak wax deug yalla te yoro lo meuna walé wax deug yalla dana doy war kon nak manam di bayyi xel ni wax deug yalla ci li nga yëngu fexel ba muy doon saw ñak fexel bo selal ko fexel ba li nga warlo ko sa liggey li nga warlo fi nga tedde wax deug yalla nga respecté ko waye li ñu gis rek tay ji bu doon ci jamono ji man rek da ngay gis ni amna ci yo xamanteni legi budé ci jamono ji ñu dund fi ci réew mi ñu dund li ñi tedd malati ya bari na lool li ñi tapalé ci liggéey bi bari na lool te bu wër wi déwé ñu fay leen ñu yaakar ni lepp lewna ñu fassiyene ni ci lañuy dundal seen njabot ci lañuy dundal seen wayur ci lañuy joxe adiya yaakar ni lu lew la lool nak lu jara bayyi xel lu jara bayyi xel ndax nak fo yëngatu war nga joxe ak ja ban mo ba ma seuk ba buñ la fayé mu lér ni li lo gagné sincèrement la li lo gagné honnêtement la ba lo ci mëna def rek mu barkel ku daan jégué Serigne Saliou da nga gis ni manam amna ñetti façon yo xamanteni manam buñ ko daan joxé da ngay gis ni amna nenen amna num koy def mo ni boko ma san jox boko ma san nuyu nuyu walé ko addiya len manam lu ci bari len la ko daan téy daf ko ci possible dënam bi amna ñoo xamanteni mu ko ma san nuyu da koy yëkëti jox ko manam ki nga xamanteni mo taxaw ci wétam té lu ci bari mo daan doon señ soñu bi sisé amna ñoo xamanteni buñ ko ma san nuyu da ngay gis rek ndaysan mu rocc ci loxo ba xaaliss ba daal di rot nga xamni rek kon mo lolu mi ngi mandar gal ni amna ci xaaliss yo xamanteni fan ko jëlé lewut waye biñ ko ëndé tam señ bi amna maqamam xam ko ba lolu du jaxassok alal lu señ bi lolu du jaxassok li deug dug ci l'islam lolu du jaxassok li nga xamanteni wax deug yalla lu ñong la ndax nak señ bi mënuma yor yere yu baax ba nopi di risu ay kadir wala may dem di yëkëti fo lo xamanteni asiwé jene bu turo ci yere rek danaka dagato ci lay mujj wala yaqku ba kenn dootu ko mëna jarignu lolu moy wundu ni adéju lewu dal du jaxassok adéju lew kon lolou wonan ci baye xel tayit mom ci bopom sax di yalla suñu borom yokku leram dana fatali ni serigne bi di dana wax ni adiya
dana fekk fa dara nekul

mu def fa dara waye adiya dana fek fu dara nek mu baril ko batay muni adiya dana fek fu lu bari nek mu barkel ko kon nak buni sakku manam luñu joxe ji adiya na don lu lew waye jarut rek señ bi ñu dik di mandargal señ bi niko nangam lañ la jox na sel rek suñ borom mi tax ngay joxe xamna ñaata nga joxe suñ borom mi tax ngay joxe xamna fo jele xamna fiñ ko soti kon nak lolu nan ci bayyi xel di ci soñante te bayyi rek señ bi nga andi limbu bari rek yaakar ni rek nak kon yow ya sut ci talibé ci kër gi dedet ya upp festif dedet ya bu talibé dedet ngi gis ñu xamantene rek wax deug yalla alal jinu am andiko te leg leg sax ndaysan du lew ndax nak amin walewut amin walewut ñu dik rek joxe adiya fassiyene sax leg leg ñuy conditionner serigne bi leg leg am na ño xamanteni dañuy melni luy conditionner senu serigne ci lan ndax adiya jinn joxe nga gis ko xamanteni serigne bi ma ngay yëngu ci manam lamb ja dik rek andi adiyam waye leg leg ñen ñi ci serigne ci duñ leen wax ni sax li ngeen di yëngu lewut ngir yaakar nañ ni buñ leen ko waxe dootu ñu andi adiya gis ño xamanteni wax deug yalla manam buñ diké duñ leen laaj sax manam luñuy def luñuy yëngu manam ndax nak sëriñ bi ap sëriñ dal da war di soñé ap sëriñ da war di dankasu ap sëriñ da war di namu talibé yi ba wax deug yalla def ci seen xol yi bëgg yalla talibé yi mom bis bo déwé ci seen xol yi bëgg yalla lepp luñ yor da nañ la ko jox ndax nak suñ borom rek mom lañuy wër suñ borom rek mo na fi wacce te ju mom lañ dalu kon nak wax deug yalla lepp luñ amit rek ci suñ borom lay dalu ndax nak liñ wax rek ginar ak naram manam borom ginar moy borom kon suñu jëm yi ginaaw suñ borom ko mom suñu alal yitam suñ borom mo nako xewele mo nako wërsegalé kon dañ ko wara delu wat ci suñ borom kon lool won nañ ci jappalante di ci soñante ma fatali tombo bi modi ni amna ku ma sa ñew ci sëriñ bi nuyu ko joxaliko adiyam dal di koy wax limba niko nangam la la jox sëriñ bi niko dama bëggoon nga yegg ci neeg bele amna adé ju fa nek bo yeggé nga wañil mako ba xam ñaata la ndax ki mako joxon jotuma wax limba lol nak jarna bayyi xel bu baaxa baax ñu soññantu suñu biir labirenté rek di selal suñu jëf fexé ba manam yaq ak ngissal ak reey bañcé dugg ngir nak yoy jëf jëmut fenn mbir aduna rek la kon nan ci bayyi xel wacce xewal ci julit ñepp bi jaay sidil awalina wal akhirina sayidina muhammad rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wasallam barke mam cheikh ibrahim fall ba mouridina wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.